Ya, tapi kau ngapin kan aku so, so mantadi Dennis Minami Peter di band Sasa ko basanan. Dadi tumihang buswag ito ko dahi da babasan diti tapi ko kakalpo o pusan da jam kabahut hong pad minute nung suvab nga kinaman kung muna yung mahaban telepon nga aw ay so do tuni nga kinamay ko pa bago mga cut diti ap mahaban telepon kaya. Hello? Hello? Kapi pa siyan? Hello? Oh, aw na miho iti. Tapin ko nga vi siyo kumada manalifon iti it studio kyo. Inko po, papahombo sa rapason masal iti facebook.sabavfm. Siyo kumada tabi nga vim na lifon, kuminam na lifon da nga ay sa doho do ko kauni, kahabus da iti. Ngayon ko po, agumu iti pasan masada ito Facebook, masada ito WhatsApp, om nagi masada TikTok do sa Bavi FM. Kapipos yan, kumadya su, tabi nga vi, ilu si Linda Lidwis, masa mo kinangoro kasi yung banda ko iti masada Facebook do sa Bavi FM. Isiping awang mamason ka pibos yan nung sabag kumatoy insanan ka I Christopher Simon baby Christopher ka pibos yan nung sabag kumadaw DJ ka mason kumadaw Savo daw I Adrian Alessius I Tina daw Janika Gipilon om nagi Mary Leong om Alessius Joy Cole ka I Paul Eric ka pibos yan nung sabag mi Julius Wong Wong. Ngayon ka nagi, mamason kumado tayin sanan ko, kaluang kong avi, aki om yodo ko, i mamay om i inay ko ka. David Lanjot, kapi po siya nung suvab kumado diyaw, Jimmy Logi Puy, ngayon ka nagi, mamason kapi po siya nung suvab. Pladius Pinsuan Palad, kapi po siya nung suvab, nagi kumado diyaw. I sa ibagwiti nung kukasupan ko niti. Victoria Ang o mi Rachel Lim kopi vasyan dong suvab ka dioho diti tadi masa do WhatsApp do Sabah VFM dong suvab diti Danny Richard mantad kampung Balai Light Papar om kopi vasyan dong suvab kumadi jam sa VFM kikin dong Sabah VFM bos kadasan Hansan atata mis toko tumugubang kopo season kadi Danny Richard iyunggun gandarong ingka nagi mason do kopi vasyan do ng suvab tada ko tahu kumasa vyavi hansan vavasi omong hidas toko nga vi tada o baino kadi yundung yunggun gandarong I gaman timis sulingon kopi vasyan ng suvab kadi gaman tulis timis sulingon iti kuma makikinongaw o pason tabi piyambuhutan kumatoy insanan. Dali,

sa Pavago, kina miyata ko. E, kapi ba siya noong suvab, DJ, manu magano sa kasivatan. Masan ko masavya vita pinay ko, dahil ranaw kilimu, miyagad niya sinakagan ko sikin om guntamas, pason, hansandong hidas, toko, kyo, mantad sinakagan gandangan, katahwadan, kada pason niti. Donnell Dries, kopi ba siya noong suvab kumada Donnell Dries. Mamason kumada sinakagon di JBJ, sinakagon aki mahumbal om adu tinggiol kaditi, tambahut kampung huba, impagat football club, alasalian na Michael Lyons, dahil na bonopo, tinimungain sa nantin mga no, WhatsApp, we love pinampang ka o may katutundan sa dumsamok yung paypason o hansan o avavasi nga vi i mamasa pa papanaw doon kulita babae na diti ka hansan do avasi o papanaw doon kulita tamay mo ka pingat-ingat no o yun no kumahigan id talunalun. Bahom kanong mo kinungaw haso inupus kudiaw kadi Stephen Masil.

Ya, tapi kong avi ho so no to ko di man tadi Godfrey Joseph Songian Sopin Sadu. Isa pa di ho so ko ni ku pumupusan pa nagira babasan pa nakan ho so taro ko toho di ti. Maik bahayad pa gu pumbuso pipia pason masa di ti WhatsApp to sa Babi FM. O lamayo tapi na ngavi pinapubuso da pason. Iti pason kambus ko i Simon Boswin o Savo Lilinyam o pong kapason kuma paidaw DJ kakatawadan kuma di datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun om datin Sri Panglima Sylvia Malakun datu Protasus Mukyaw om datin Emma om kuma nagisa vyavi mamay mamay ina inay boys boys om menangakin nogi nga avi kapi wasian konsikan do kosubabon om ahansan toko da do katoy mabalak ato si mamantad kinoingan kaditi. Sumusut vagu isaiti biapat ako oh dapat kyo oh iho no biapat ako masado itiya masado TikTok do sabab VFM na ikot no nakain sabat na di nga vi pason nga vi dito pinayditi na ikot linamay di hariti. Imis mamason kumada paganakan line jang om sinakagon humbani doid kinarut hansan hidas na data may mo kadi imis diti isa yung baguin na pamason di biyap hayto ko o katahuadan kumada tambahot nga viriti kya itamay mo na po do popobuso do pason iupush mamason kumada tadu ko akanon at ubat no sikap na dia do hidas tamay mo kadi upos diti kon kotohodan ka ya iha na pipia pason isuring li pason pong kapon ku kumado pinsan ku hud talang taon putatan kadi suring diti miyan pay pason hansan ohidas tamay mo ka iti pason masado TikTok do sa Babi FM bahon tamay ko nga vi iti a hozo to vi no pamupusan panagi da babusan panakan hozo taraw kotohu do taraw bay no hozo man tadi Justin Thaddeus sunsud doid kaposizon opong apa hozo diti kong ko abal tanibo dong sa Babi diti ikot jam kabahut hong pan minute dong sa Babi.

Dunay ko nga vi tutumod pa dito ko mohi sa ginapo. Ay kot jam ko. Vahot ho nga pad minute ng subab ko nga ko abal tanibo. Ano nga subab dito. Dari makatawadan kumada tambahot nga vi. Kakalpo. Dami yung paydago. Dari kasimbahan dito ko dito. Masada yung Facebook. Miti hombos masada TikTok sa Babi FM. Ba, kumata pa na yung diaw po. Nakasampu. Dari TikTok sa Babi FM. Kada dito so hivay. Kabo dito so TikTok dito so imon dito so Saba VFM V Good. Dari tada son follow ko may di tumanod do itya sa Babi FM o TikTok do sa Babi FM dali ko kita ko nadidagay do konti tikid tikid ta daw.

0: Dabay na jam ko vahutong upad minute ng sabab aid pagunta ko itin sa sabab VFM kasahimban boss kadazan.
1: Apal Tony Bo Tarao Bino.

0: 明日は会うと思います。
1: Pentanto na po ako sa imbahan, boss ka na saan. Ikat mo na siya, suwalto mo mo. Dari yung kanu mo mo hiya sa ginafo. Miyampay, hoso di James Clement Mojiliu. Pupusanto, misampu lumamay o manali ka di lift to Marcellus Dinlim.

0: Tama ko nga vito tumod ako mo kinungod ako so to kiva iso po bago ko sa ako pa hansong hamin i kototoy mo ko sa lagay.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zo kapahihan.

Tapnay ko nga, Vicky Vice, of agukupayhan sang hamin, ikatatay mo na gay. Makapayhan sang hamin pariting, anambit na gay, mantadi Edward Raja, damantad kampung Baba Bunduan, Pinampang. Papayho da minido pagun i Atanasia Johnstown di jam kahimo apat nga padom himo minit min susubab di ontok tadaw kaiso kotahu di tibuhan ko vahu dadayo idhamin pong sapan Queen Elizabeth iso kota kinabalo mantad no kaya daniti da manu di papayho da paganakan Georgetown id Kiningaw paganakan Annie Stown id Ranaw paganakan Mogunting doy na bono po mainsan nang tabinay, walis, kinuvangan, no, gingavid, ay sadu, id samok. To sa konotinan, di tangotiyagak, Atanasia Johnstown, do ontok atadaw kaapat, koonom ditibuhan ko vahu, dadahyo id kahabangan, dohobi, kampung Baba, Bunduan, Pinampang. Nga paghuhi din o viton pahayd, doid panambasangan, Sancti Michael, Pinampang, do jam koopod, dong suvab. May dot hinasan ka sa Diyos, sugut ako. Kapayhan suang hamin na paditing anambit agay, mantad Edward Raja, do mantad kampung Baba Bunduan, Pinampang. Papayho do minidupogun i Atanasia Johnstown, di jam kahimo apat nga bodom himo minit at minsusubab, di ontok tadaw kaiso, katahu di tibuhan kavahu, dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no ko yadaniti do manu di papayho do paganakan Georgetown id Kiningaw paganakan Annie Stown id Ranaw paganakan Mogunting id do inda mo na po o minsan ang tabinay walis om kinuvangan no gingavid id sadu id samok to sa kanatinan di tangotiyagak Atanasia Johnstown do ontok tadaw suvab tadaw kapat ko onom ditibuhan kavahu do dayho id kahabangan do hobi kampung Baba Bunduan Pinampang nga paguhinin no viton pahayd do id panambasangan Sancti Michael Pinampang do cham kopot adong suvab ingka kanit kapayhan do swa.

pasón ko yadan matargay doid saba VFM ko sa imban boss kadasan kumada paginakan ina tong kisadan do sa nguhun di ko pusan di ho di hansan avakas ginavo tumugvang timpu ko yadan diti siyo no mantaragay.

Ya, terima kong abi. Hozo, Tovino, pamupusan, panagiro ko sa imbahan. At ako nung sa Vabiti, Gatango. At ako ko pa si Zon, Kadi, Jivili, Josephine, Lontwist. Dari mantad, panagiro, Hozo, iti. Dari ti pa riyat, timpo, nakangan, yuzo ko sa imbahan. At ako, om kadahiva, yung kinungo, vago. Dari ko sa imbahan. At ako, iti. Do, jam, kapat, hong upad minit, do, minso, suvab, suvab. Insan po, katuhadan, muna kinungo. Dari no, ko pong abi, do, namot. Bye-bye. Kapisama, vago. Do, on top, tadaw ko, onom, mikot.

0: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan na pawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Alhamdulillah, finally sa gondom, 50 minit, gantaan na 10 minit lahat ang magsirang makuha pito. Alhamdulillah, mitad na lagi sarang hini pagsukulan to baran sarang kanta, paabay ma live TikTok sa ba VFM, hinabu ITE, ania aru sa kanta paabay na pain ma live Facebook sa ba VFM. Alhamdulillah, sarang hini pagsukulan. Hayalan do ako magsukun to ka ni ba nang dinakanta ako happy to is hatina isa kita karangan dangan mako happy to ani na pa in dinakanta paabay ma live at TikTok ayo pa in platform RTM sana nakan jari alhamdulillah murahan ayo pa in pakala mustahak ya bay nani sa palihet ta mako happy to sampai tongan ni ba nang sa dinakan insyaallah jari ha pa mo po siran ta mako happy to about by maram segment ako happy to ani dinakanta paabay ma live TikTok si Muhammad of Faizal Maraswan ang moong kamin artist Eji Pahalika. Jadi rusap ang kapamupus to min artist Rubisa Tiasin. Yaitu lindu taasa. Untuk kam kaimon sarakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Amay at ako tojo, pangitakan na oro kabangsaan. Nang sawatal ang ulmato takaw jalo dumulang, ang togong takaw rapamagunan, narapas isindanganan, rumamagun. Pamparamayan na oro kabangsaan, salaka ayuk. Amin takaw kayo noron na tatandu, ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia. Magugurumat, rondo guang, togong takaw rapamagunan, kabaluran ng susuay, raugama, hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, am suang no kolesterol ra ina.
1: Libong no katanaan pinulungan imba Kenyan rasandaka. Pinapatik ni Parinta Negri na saukre katanaan pinulungan klas kesa arat tahun 2000. Katanaan imba Kenyan hayo no mamartalung ngopor nga hektar am tuono nakasuko jutaan nga tahun. Mayora na pabatikan na saukre katanaan pinulungan klas kesa am pusor panambuluyan. Imba Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yo tahas, rondo tataw na potok am aloho, rasawat no 205 ngopor nga kaki, ondo tuono nakasuku na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no walu yak nga mita.

Kono po telepon nu anak mo yun ikatinam, am sino penawan nu huang, kono po sangulun amam ina, kalalapan no yo, kapo anak mo yun muli rapahun kono ranaw layan. Randano on ki pasindangan nu anak mo yun, oyon am tronu lukawan nilo. Si honor lukawan nu anak-anak taka, pay pahusuo ilo, suko kalisang rakayahan kando onong-ono.

Sabi ko, mantak na kayo wago na ikatanod ko sa limbahan ni Titin ako sa limbahan Boros Dusunid Sabah VFM. Jennifer, Jen, Itriska Only, Maris Morudi, minsan po, Linda, Lydia, sanong tutuang Lydia, Henry Ray Nogi Inel, ay magkianod sinding na to piton, kanga, negal ay so sinding nila dot nakatod hitid RTM kanto to ay so na dagito ko. Gaman Gigi, kamusta na tutuang Gaman Gigi, nasuaw ko na tayo Ahmad Johari, di. Ya Ahmad Johari makian sinding bener eh. Langat good malahing. Langat good malahing nga. Dadanat jam kahapod. Selinai dat anam nahapod minit at pagyambulutan to kau paparong audat sinding-sinding dit pakianuan na kayo. Si Ahmad Johari mantad SMK taon gusi nga karaja itid KL kadaw. Bahom rohian ako naging papailah kumada kayo diti karait dot konsert nurani it kiuhu dot alunan nadi perjuangan hakiki konjuran dot section hiburan dan music kopisan kopasa limbahan Malaysia Sabah dot kawalu tulan kawalu diti tadau konom hilai Dewan Sri Sulaman Tuaran amila na pangamantok papaintutun dot pengonjuran konsert dot tensanan oh mimpun kasalimbo dot maya dot may tumingan dahil Dewan Sri Sulaman Hilay Tuaran. Baham, may ko pa parang ayun na kayo. O soro ko'y pagulo, sinding man tadi Matius Angot. Araw na tiyo at kasarahan na kayo. Teka, it asaro-saro na kayo. Karangaw na sinding dito. O guli, kawagong kasarahan. Ito, miss.

0: Pangindapuano manod agumo at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam naribu at magkikinangodahay, manikinit tadaw ang mila yala sumiliw mamamalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay id number 08-8-2-3-4-4 aputan 11-11-6 mentak kapailan sumusuhot.

Lampus ikaw tong tambalot di pinapailang ka sa limbahan diti miti lampus maya diti TikTok om naghihitid FB. Aman ko po suwaho akong balutan hitid FB o kito kuy say na lang ng kapagulo minay panuaw dila. Charles Loginon, Posiko Charles Nogi i Robert Berto. Ito Fatsiao Julius Wong Wong Charles Mary Ann kabisanan tutuang ba kada tumutup kopyo nula mamatulat uli bagiak. okay ba kada po. Idolin good tak senang tutuang tapi na DJ mensanan tambalut makikinaw sa Bah BFM kada. I Maria Johan Posiko Maria Johan ngabi diti kasalimahan pros dusunod sa Bah BFM dot montok ka semua dila tanga kombalutan hitihid FB. Ang kada na kalihway, kung baya ako hitin FB, manahak na dad like at ka tanda trahiyan ang nagi papailang kasi isa binos gabu nga hiti pauni o gano go sinding Petrus Angaw Sakot Totomo DJ Kambalan Kuntino nung arumpos Sakot Totomo okay. Oh kadi Maria Johan kebesanan tutuang di JLP tapi basan tanaw ko tolu kumadia. Lansana lidas ka sasari mempe barakat tagu mo kumadia kada o. Posiko, Isopia Benjamin no ikot vi nasi kamati daw. Posiko kumadia Isopia Mirostina Dami. Senong tutuang DJ kah Charles Leginan ngahiti lagi. Iharu hapasan datu kita ko. Nda mamasan ko mada tong kombol dutan kami makikinong sa limbahan pros dusun ni Maris Morudi mga iti nagi mijena takag bah kanak kinong tong sinding pati lambos iti olaw manta dirida sutunan nolo pakasarahan di Laping Jonjongot.

May kakaw agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanawa mantal po narangan ko dito kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Dumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po na kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

May kad na pangakon ko kayin tutunan na tomod. Nga isa pagkitanan dot kayin tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ko perbankan makianod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kayin tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw at bayan na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, teko aw mila man intangay nga o insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, atagak teko haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, po ingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Om tilamusan ko na nagyari. Papailang ditit ko yun, teka kapaingatan tongos maning garud muntok pagunta ko. Pinalabos do kopisan Meteorology Malaysia di jam ko siam 5.5 minit data tuang di bayna ko 5 tulan kawalu 2.26. Am kapaingatan tongos maning garud pa ditit ako pahumpit da watas ponsakid di launa pa nga idna bawan. Intisan ko tanabon kapampay putatan am nagi id sandakan nga kadi tambal to ko i kombiton ilampitas nga rumasam ka daw pam mentok di idisan bang intang-intangan na po kana tinong busa to ko makinong sinding dua sinding perangahan ko lumangad ako dia manta di tensin je masawat sutunan sayang itu dulu di matinin yukim DJ Moe.

Kalansana analisis ko na karong biro-biro sinding din ako ni DT ni DT. Pinay, pasiwatan ko at palambus pasan. Nakatod man ta da WhatsApp, igusong sa siyam, papat siyam, gusong turwalo-turwalo. Kapag ulo, man ta di gundahing janupin ka daw ka bisanan tatuang DJ na hai, tambalot toko ka. Pangsiko. Tuang ti sumiwati had sumuli da pasan. Kumagamulatan iti Sabah FM, ito rin mamang kapdahid makaruhang. Megal di Rosugud, si Koyok Men, Lucidoyo, Helen Yang, Yagang Kemadang, Julita Judith. Emily Ago, Maris Morodim, Yobog Bontoy, Yunggun Gandarong, Sabin Saginday, Bagang Sagin, Nagisinsan Gimir. Ya Abdul Malik, Dimisator Tampulan, Dabsi, Josh Gimbun, Majakong Majuna, Loli Inggang, Johnny Linog, Bagang Sage, Thomas Rugading, Joseph Colombo, Kumanagim Paganakan, DJ. Amay sanan kong balutan, Kingaran, Egisam Z. Kano, may tokod, kano may toko pati lambo sa pagyambulutan dati hiti sa Bob FM da damot toko pa pampasi tu magipason pason hiti sa Bob FM tanda sa kodong toko kumati sa Bob FM kasalimbahan boros dusun kano ponsi ko kadi kundahing Jeniupin tabi mantadahay mikaruhang Jeniupin nomir Lirni Erina John pason pati lambo sa mantadi Abdul Malik mamasan ako pagulo kapisan nato tu ang tanda ko taluh kumadi at DJ kano. Pangkap ako naging pasanti kumati sa nang tambalot ko hiti sa Bob FM Eid Group yung bulutan ni Kalihis. Lalabi pa sa araw ko darang umasan doon ko sa limbahan bros kadazan ng dusun may gali rosugo diagang tampulan Petrus Yubog Jalina Josh Gimbun Koyok Men John Yupin Loli Inggang Majakong Wajuna Sinson Gimir Julita Judith Konsiko ko naging dipasan ni Lucia Tati Bibi dita daw ko nam nakatalib tambalot ko isuay may gali John Esponsatil Isabin Kandaron Emilia Gom Lucidoyo Helen Yung Bagang Rosni Gosi Narumbay Pitah Monica Grok Marius Marudim Yung Gun Kandaron Amito Mas Siyo Diokon Aw Aray Tatuang Bay Nang Akadang Kokos Iti Kasari Sudawil Ko Panuka Kupi Kupi Pangurulas Matan Siyadop Kadi Abdul Walid Minayangat Kakayakim Yaduk Minay Ponyod Bang Liwago Harap-harap Agumo Tasiyod Sada Rokot Om Sada Manahu Kapurima na ikakadiyakin harumaraw karaw isusot da watu na si patutulo na tunturo diyaki na anggip datang kuyo. Makiunit sinding retan kalang dia do. Malahan kun bintang tinut wasa bengulut datang bena Abdul Malik. Nung siwatan ditit itsuang timpu dat pirapa dun hapadam lima minit, dun hapadam minit tinga. Pati lembus karena kena kota kosinding kada tebok ko upus ku dia di Raitim Sitim Bandaron Susuton dot janji tarang bulan di Jadi Arifin. Ega selimpahan Bruce Dusun sama BFM senang kepiang.

Haro dua pa natin asinding anod po ni dat pati lambos pagulod na pupusan at kapakyanwan sinding-sinding tatuang bayana. Apay ko po man ko suha kawago ho kombolutan hitihid FB o kita ko Zandy Crystal i Bono Gary. Gumagatang balot. Tinanda kita ko. Ikle Ignacius, si Sabinus Gabu, Refli Magansap. Ami Poleric, kapisanan tatuang kumadaya. DJ lang sana lidas terimo. Tapi basan. Kumagatang balot. Tapi na ngayon, makikinang ko sa limbahan bros dusun ka. Muntok na kayo't orhiyan at pongkapason. Kumagatang balotan. Kanukod pongkapason. Nagi, maya dot. Whatsappid kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Pasiwatan ko dat Palambustino. Gen hatakag hitihid FB hitid FB. Amit penrongo da radio gumo at ambalot dit po yung kulupot naka sagit sagit sagit dati gyan naka poris poris kaya tapin ay Baham Dayang Sarina mantadihan Jasli Sutaran Kalang Diodo mantadi Helen Joseph Sinding pamulihis po tilambos. Ikaw sa limbahan, bros, doon sa Bob FM sa Nong Kapiyawa.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 44. Pakyoputan id nomor iso 6 teka iso 8. Osiriba gatang, osinang, kosudonget gatang.

0: jam ko mo talo pag yung bulutan to ko. Jam ko para misa talo minit tatuang dat non da diti. Para dati it pamanahon ba lagot-lagot on alamo-lamo dati ralan o ilan at nagyari nakaporis-poris na hinad pa ng kayanan na kayo kay. Malay ko mintong pasan pinato na kong balutan hiti WhatsApp. Manta di Lucidoyo. Kadi Lucidoyo kapisanan tatuang tanda ko talo kumadi DJ mamasan ako paguluya po Ponsiko. Kumana gi Julita Magre, Julita Judith, Helen Yong, Julita Mbobo, Adila Dubanson, Florence Boyjo, Lucia Tati, Bibi, Rose Sugud, Melia Gom, Clarence Suang, Narubay Pita, Loli Inggang, Yubug, Dato Elizabeth Morris, Jennifer Mangka, Koisun. Edimi Satur, Inggam Satur, Johnny Upin, ng Paganakan, Nagi Kumadi Abdul Malik, Sintom, Charles Lajinan, Maris Merudim, Joseph Potilu. Ajos Gimbun, may pipasan kapisanan tatuang kumada kayong pipapasan. Posiko, DJ ka, barakatan ko datarimo. May pipaganakan no, hangka nagay kumadi. Alo si Deo, barakatan to konto, insanan. Baham balay tako dat makinang o no, kadpasan datambalot tako diti. Manta di...
1: Yo, Inggang Satur, mantad ba kilang ko tablood? Magano ko dang mason at tambalot sa Babi FM delay, dita ako na simbar. Negal di Julita Magritte, Lorita Kinajil, Adila, Lonely Inggang, Lucidoyo, Yubug, Jess Gimbun, Joseph Patilo, Itampulan, Magang Sagi, Dimisator, DJ, Paunio de Sinding, di Masni Sumiran, di Taboyaboy ka. Yung po, prangahan ko doon ka, sanay doon tambalo sa Babi FM. Tarotama, Prolita Pinajil, Julita Magritte, yung pansanay doon lola. Yung paypason, sanong tadaw, tatuang talaw ko talo.
0: Kana pasan man tadi Demi Satur ama kita ke munah kapang hitihi FB posiko munah kapang tu minai ambalut tatuang baina Ipolinus giun nga kakal pod hiti ame daulin gudak nga hiti nagi kadi munah kapang elite live TikTok ko to tapot nad aw ako na di kano dat may among kado to aw na aw kita mo to among ora harahiti DFB pasan pati lembus isa papasan palembusan ko pagulo dot nagari pagulo dot makina ngoto ko kawago sinding ang pasan diti manta di Joseph Patilo. Kadi Joseph, kapisan ang tatuang tanaw ko tolu di JLP yung pibabasan. Sumuli pang dampasan kong balutan, Megali Julita Magritte, Lucy Doyo, Marajuhan, Josie Mindong, Inero Sugo, Dinaya Malia Sandakan, Charles Loginon, Dato Elizabeth Morris, Jolis Pansay, Abitus John Modait, Marius Marudim, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, E. Francis Boniu, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Golombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Joakim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Mulia Kak Winnie Mingkong. Ingam satur oh minsan ang tambalot sa Bobby FM FB naging makikinong radio kalansan anong lidas terri mo may naging DJ Ponsiko Tagayo kada ito na kolombus pason ko dusun aboros dusun o sonong kapiyo isan hindi pamagunan ka DJ Sepotilo Ponsiko Josepotilo Baham kana nuluh rugading sinding patilong busutanan mangan tepod kasarahan pinampatan ni George Lian Jedi Badeng.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantad talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapiyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi, teko at tagak kalansanan, ako ko'y osong luunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

Amsan ba kapisanan daw maramit daw kinaulitan ton kinasusun dit maramit dat daw kinaulitan kinasusun dat tada bay no. Ang palumpusan ko pasan isa pa kawago pasan dit nakatad tambalot ako maya dit WhatsApp kusung isa siya mapatsyam kusung turo alo turo alo. Hai di JLB kapisanan tatu ang kumadya yoho imuna kapang palumpus pasan kumaysan lagi ka mentok tulun kopusan kapisanangan pependalan karaja. Om lagi kumagkombolutan ko yung Memsuk, Maria Juhan, Mary Ann, Linda, Jennifer Jane. Yutong ang lagi alingan na insanan tambalut auli kasalimbahan bros dusun na sanong boh kadawa. Masikot ako mo di Jelpi, pinapalambus pasan ko. Sinding nuno na po. Ako mo sinding-sinding na konid eh. Muna. Sinding pati lambos ka na kinahota ko sinding diti. Odoy sayang manta di Greg Susutanan dot palis-palis kiab-kiab akon di Edith Twin.

0: Limoh na minit sa kadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: Ang musika ko mali kakalapin pa si Pentanod ko sa limbahan diti. Muntak pangilaan ko yun tawan na swab. Muntak pagunta ko. Anom tulan ko walo. Doon na ribu. Doon na po na munang tadaw kaapat. Doon ko sabahan rumasam. Med pira-pira ko yun nun. Doon sa depon rumasam nagid. Pira-pira ko yun nun. Ni watas pon sakid. Doon ko tuwang rumasam. Med pira-pira ko yun nun. Babas to sagit. Doon na po na taluh darja Celsius. Babas talasu. Talun na po na 5 darja Celsius.
1: Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo ko karamayan ngapono ko tanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.
0: Bam kada nagalihway suab kaunam tulan kawalu. Jam kawalu telun hapat datuang Dewan Seri Sulaman Tuaran Sabah Berselawat. Ada amat ilah susutanan da konsert irama nurani dat tadau kaonam kawalu tulan kawalu 2021 walu 2021 jam kawalu telun hapat nagin datuang. Bahan tapi dah kau depan nanti jam ko hapada misal 5 hapada 4 minit atau tuang. Iti padih timpu dat pagi roman tako tuang bayana siyo dit nung haran hat komih dit nakadala ada kau udah ada kau yuk pesawang ada ginawa kah ada kau disan rogoh-rogoh omit haro ho sinding pinakyano dit au nana tumpu dat tuang bayana ngapakyulu dan tako itimpu dat bontol. Ina taliban dating aran pason do kayo ingka nagi out na naretan nga kada ko nagi kaos kada ko logo dot makian dot sinding nga nagi paton dot sinding kalansanan na lihis ko po ang puso pagyamulutan to ko tuwang benati yung pwede ho LP Harapi Alpinos. Om sining tahu rin na pagkaw ni ko nga lumangad di ka manta di Melbury Dedet. Isay da kayo kalangadan. Baham hinoko po senong kadapan. Senong ko pa si Kanasuab. Imo itaw mo, magawit-gawitin da payong-payong. Ay lalaan at rumasam na po kapiyo kayo. Isang kapiro ba kawagwa, barakatan to kuno dah do minamangon, hinako po damot. Mantad ho LP Harapi Alpinos. Bye-bye.

Mamuso bahayd, paguhoy papapanaw hang, papoy mamang tinan, manugagang, mongimang, monipak, o konkolahan do papakito vinakas. Ganit itinan o hingos, nga ganit idginavo au insan o hingos. Dadino manguumohig, o konko mongingimang.

dok nokohobi nasu do tadau koing kawas ogon top hinasu it suang kulita do ing himo de timpu opod minit koing kakenan iti ho hobi no kumatanak ngabi tu kopom yumbak do suang tinan toy organ om kopogovit kapatazon monigog kada patimpo no tanak toko it suang kulita sundung tu adu ubasanay mintong ido iti koon kulita ubu himabus om mongusi kulita poluputon to si sikap pumatinumungan mongung wasa nung nokokito do kivaw tanak pinatimpon id suang kulita.

Mimangko pangindapuanu og gumu momomohi toy oin tutunan do tuhun ginumuan. Kolokuano in RTM Sabah. Nibuvan o mukikinongo do tikit tadaw om kawasa iseho dumadi momomo gunono. Miyampay package ka palakuan, tumanod ka ng anusondi o gatang ikosudong. Kano si koy manakaday liyaw, do mamagazat hobi ginumu momomoguno miyampay lahan kivasa. Ano pa divago, tumungo si koy idnumbul, ay so vahu-vahu, tu iso duvo, tahu apat-apat, pakihambusan id iso-iso-iso onom, montok kapayhan pengonom.

Himuminit na gunon na tikid tanaw, montok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino, no kiniopon paganakan no. Punso o edis, punso.

Papoy mamang, akon ko montok mo ginazakan. Kada guno, boss, montok mamamay no po. Kada pahosok ko, koy man, papoy mamang. Songyan o sindohan ginawatuhun, ino akon ko mo ginazakan, nga ino koy man monindo pamusavan. Papoy mamang, akon ko tanda katama. Papoy mamang, komozon aiso kosyanan tokaw kuma suvay tuhun. Papoy mamang, akon ko montok mo ginazakan.

makalaja gakod toko po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong o kapanakaday mananduhi kahigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas masol, papayang buhay tapyumanan o siko, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapangingkan linuo.

0: Katohwadan, anangan zo dinovavanu.
1: Katohwadan, mikot vago deti damin kukyo.
2: Katohwadan, minikot doin hotel dagay.
3: Pobos no, do katohwadan. Kumanin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun, sengyan mo bosko. Do katohwadan. Katohwadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, doikot finasi.
4: Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako bosyan dino, montok tinan to ko. Ako na po ko ogumu ako bosyan, nga kapangin kuang nogiino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, na mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduon kuhit dino, tu sembogisan vitamin C kiva itsibo kuhit nakamoy.

kayo kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mungzakinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzakinan tay ko otutuo no umul tay no kohobi binangkatinan. Apoy manahan at tinan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

dasanak isasaw pa kanon do ta kanon tongomis. Otogian niyang pay ta kanon tongomis. Kotoguvan komohingkangan avagatinan om kitoluo. Noin daman opulokis toy hyperactive. Kotoguvan keryos nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon miadang. Opunso ta kanon miadang, montok kosunizon ohidas dasanak ngavi.

Himpato opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ngopod minit. Mimbosikol sa hinay tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbu sa hinay sisam ngopod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakadainogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

0: Tapi nak kau mika pibasan dongo suva, tapi pibasan shalom. Kemarin dia juta insanan. Hansana hi seginapo. Miampai hozo di Richard Michael Fu, aitan do posikona. Pagui dah hozo di Richard Michael Fu. Nak kau ngotau hozo di Mary Joannis Damianus, yo aitan do auzo mai asanang. Hozo di Rollis Mitol, aitan kahantazan. Tavan ohidang au asa depan kiri Sofia Benjamin. Muntah ko pa yan, may na jam ko onom po dom onom minute na di. Doon ko sa pabit po gun dato ko. Doon ko sa pabit team yung paikorego Stephanie Jubalin Joti, take DJ Steph, take SJJ. Doon mo nung puan, dito ko sa paikot na jam ko si Zam doon ko sa pabit. Ko po nga katawadan kung matapin ay ngapin, mantan pa di jam ka pataho ng pod minute. Doon min susubab, min na kinaw diti pangan, kadesan. Teko ka sa himbaan, boss, kadesan. Hansan tumihambus mo kinang wadagay gisam na da tanga sa dapay na id magisusubay ko sa himbaan. Ngo pa nga ito pinay ko nga vi dahit kuma tapinay nga vi dahit tindahanan da babay no diti da paugadan da mga kalajat teko papatad tanak da mga isikul. Hansan na tumay matakuming katingat itindahanan sundungi mga da oboboh ital nalun itimpu diti nga hansan na tabazan toko na po mogi obi-obi toko na da kumaday tisa tisa kada tonu do ginavo kyo sengen do panau kulita itu bide ko ngavi mai do koi bat to ko mentatkan takan i au avasi ingko pa ikat to pada jam ko 64 menit do usbab mi to mai ma balid pogun o do to bide ngavi ing to mai bus pata ko mo hisa ginavo mi ampai hozo smusut hozo mata di mere galanso na itando ko posizon ku na sangan nunu mogium do lahan ka di jok jolonius nga puguhi dino kinang pa di zuit ya.
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuidong dohong padsat
2: antur konsul kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kapabagu idsuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: ipointunod im RTM Nopo.

0: Oke, onai zona ginoui kaliau kyo, omi mangzo na gina pahapa manuk tahu. Onuan zo ton tahu ginoui, tinumon ko na po nga mi mangzo di te to, omis. Wangan na da susu.
1: Ato, kupa di daway donis. Naidaman, lagi pa kyan wano di te. Tinumon nga nakohobiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi di te.
0: Eh, isya di ti Julie. May mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagiwago. Ahi-ahi, imadadi ti na ontok na talwa. Na, kya, ngapoto nga bihataka nun daw takita po. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiva nga bidayti? Ah, mga kanzaro, huyami kinooy. Pizza. Bogo bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Auwanganin ang pinagatinan mo. Noon ko ka pinagat, no? Auhan, matigay na ontok na tolwo. May gana tolwo tundundo. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pogosan sa ba, Julie? Nagibago? Kon ka tinan, no? Tinan ko nagitisan di. Kaya sa pain ko, mamagampi mo?
1: Naman na, po ba diyaw, Donis? Ako ka na, makinangaw.
2: Ang mga nakahilasan do tinan, tolo, nakahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahilasan toko na po nga, tanggungan toko, sandi.
0: O na, hinago, tuhunga zaw, hausumimang patimpo na nitamin pong sapan.

0: Sama BFM. Si Zang Mokonong Dugo BFM.
1: Kopi Vosian izo inatan lules kenet mosusi mantat kampung ngapinampang kano no mikinongau do kosoimban bos kadazan ngikut vinasi om osuau tomaimo itisan koto no bon po ongo o kosoimban iti it frequency sizam ngapadam novo titik 2 FM ba kano kinongau takau.

Lebih dari kami kena zaman tadi Julius Lancaster lojung ini. Tanda senduvan piang bahutan dari Hansan do iti senduvan piang bahutan do toko do iti Sabah VFM. Peng tengah bus segi gisam. Kopi pesan kau tapi dengan Abi. Hobi nak pisau kau mak no bangan Abi. Ita mai mo do mo nak dung. Ita mai mo do miampai di Sabah VFM. Masa id TikTok, WhatsApp, masa id Facebook. Foto hodan kau mak di zatin sanan tu. Au apu putu do mo nak dung di Sabah VFM. Aku nak pakai id pangan kada zan ngan lagi mo gisu sebagai kesehimban do id Sabah VFM di Dadi kopi pesan nang suwa kuma ditivo kon tambah kuta iton kungan maza ida Facebook mega di Elizabeth Beth e Carolis Victoria Ang Florita Losobom e Irene Maria Juhan engkane kuma di Rachel Rim e Andong Junis Lime Vokon Fidelis Bestan John kariti amagumu pa isusuwat pa Sofia Benjamin nga kibaw nagi kapi pisan ng sabab Maureen Kinjau e Dolpi Peter Dolly Shalom kumari di sa tayin sanan yadi ito binay ko nga pi magi pason pason magi husi husi nga pi pason masahid Facebook iti tanga tambahot nga pi to minka nagi masahid TikTok magi husi husi nga kita pason WhatsApp nga kibaw nagi. Dadi ko po paguhi do oiton ko ngabingan do nang tambahot i pinapabuzur pason maza i da WhatsApp nagi maza i TikTok. Kibaw di tiyak payhan tin pa ko may do kanjol o convocation do Institute Ping Singihan Kementerian Kedesan Malaysia Zon Sabah taun 2026 do onto ko padam himo do buhan kabahu diti tada ko onom mikot. Do jam kabahu daw ng suwab, gisom jam kahimu namin susunop, deho id hintun, Chancellor University Malaysia Sabah, UMS. Dari kepayahan pengadop kabasatu mubung di Aniza binti Anwar, id numbul, aiso iso sizam, vahu tu duvo, vahu duvo tu apat. Aiso iso sizam, vahu tu duvo, vahu duvo tu apat, irita binti Alip, id numbul, aiso iso onom, vahu tahu iso onom him, onom iso himo duvo. Aiso iso onom bahu tohu iso onom iso himo duvo Rita binti Alip. Dari karena mungkin nama Hozo, Hozo menta di Elizabeth Miji ay tanda inak hangadan. Kemarin toko kyo, pokoknya dapat unisan ke Hozo diti. Masih lagi par bos wo. Hamzan kenapa ngaki wau kemarin toko ikakal kibau dong mohoing tondu kibau mohoing kusai kakal po kibau dong tong atau pinai. Nah, gumpison om upuson to kono da iziho do sagi kisam pengkono po ula diho nga tay mo to kumya pagina po do to nong pengukab om tabazan to kono po kiva may po kon mohoing e onigeti avagat kumuson kono po nga aw adang o kinavan diho kumaday tanak pengko po nga kiva dati po kon da toko e kopyuman gaya kay aw toko hizo on mohoing potoy aw toko podulion do mohoing potoy om okito toko do i no po ko ginavan tay upus no po diho nga aw miandang dadi iho no kibabo kon do toko kopi man magadi nga kada toko kon ini ginabo ingko no po ula diho teko on no po okoy man diho i sumo no kopon in do ginabo toko nga tay mo toko miyang pay ginabo to no ampay ngukab abitan na isi hati sambayang sebab ihan toko din santa daw do auto ko mumusang ada tin binon kani ani ki guna na po nga tabazan na po ang pakiton na toko na kogi ginovo toko tabasi kuma dahil mohoing toko tengko na po ula di ho kuma dahil toko kuma dahil tarak toko may do itarak toko so nyan do nakotuh na ngabi isi ho nga kayo isi ho pengko gumumpi do mohoing di ho dato vita daw om kokito isi ho do pengko inupus damohing diho kuma damohing diho sunungi ma dapeng ko na pa ula tadi ho na kana makina mahozo di Elizabeth Niji ay tanda ina kahangadan mahozo di Zidi ay tanda sizam jam.

Panisan peps mia na po nga panisan kahidasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok kapangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanud Institute Bato Malaysia. Bato pun pagaganakan na po na idpihatan opod bato inayhan id Malaysia nyampay id ningkokoton kotu. Panisan pep smear, mositi papanaon do sa viavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisam onom ngopodom himotown. Panisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu panisan diti na po nga himominit no. Sokyo nung normal, pakionwon ko do papapanaw panisan pep smear tahutown insan. Nga sokyo nung tangasan panisan out normal, pakionwon do papapanaw pumalisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansondi om pagkinakan, papapanaw no panisan pep smear.

0: 明日は会おうと思います。
1: Microsleep toi ko ha toi to duk no po na katan so hinai do iso sikon kisam to hunga po sikon om au kanu o to so so ngun do mananditi kisam au ko piuman nung ko to guvang ko do ko zuzu vo diti ho hobino songyan papapanaw kulita toi monoi na pasakazan tangavagat sikapo no papapanaw o nui tapatut montok mongidu to piumanan pot tiadopon tu Microsleep toi kohotoi to duuk. Kopo mujul kiniapon tokou. Om kiniapon suvai tuhun.

Iso sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no poy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sogo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Benega kami kana hozo mantari Hazel Pentecosta ay tanda kampung ko kay kanda zon ang pugi do hozo di na kong otoko hozo di Stephen Masil pengko hozo sumanganu diaw om hozo di Catherine Benedict ay tanda gumuhi lahan pentunod tadi sa kyanong kiba po kung otoko iti po bayan na diti da itindahanon na po ganan do mga kalaja teka po uhian dati mantad kalaja nambo ganihan pa kalaja dati shift kani mega na kapisa diti ada kutunos taiko it pakalaja ngavi meminta mo security komision ko dadi kapibisan ko mari dezu om nakasibat lagu do mo kinong diti sa Babi FM patawaran mi paisa kadung dezu om kapibisan ko ma tanga tambot ngavi masay TikTok da babay no diti om nagi masay Facebook do sa Babi FM mo gihusi husi ngavi pason om nagi masay id WhatsApp it what's up po pibasin kumadi Helen Yong, Joseph Potilu, Florence Boyjol, Alicia Lilim, ang nagihupan kumadi John Tati, Muntad Langkawit Papar, Imania Gansing, Florita Kinajil, Yunggun, gani kumadi Richard Binginos, po pibasin kumadi Marius Marundi, Iwilbert,